tintin mo yiye mo ko so awade adwuma mu da fi se mo nim se mo pra re nyapa

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia ya fu esuse nye radi adumwa na kame ni magwasyo.

Namikasa radinye bi mamia Anasye na me aye bonia yafu Isu senye radia dumwa Nakame ni magwasyo